na soti te o tu soti kapatsa po changko sati sangkato tamma nang pichayo tatha vili yampiti patsati po changka